Oh, nino taki. Taki ka nga rikona pua. I bebere tame ke mani u Kikapu radio station. Iho mos keke, teki. Saka pe taki saka 0.3 FM. I nina, teki piere ka kame ki na kotoa ka noi ka 0.5 FM. Ba ka puri chuchua, puri zi me noi hike. Nita taki nga rikona pua. Nino taki.